la pala pani da ba da ba shura da da da ba da ba shada ba da ba shura pa pa la pala pa kada ba da ba and bonya mi yodia and asia yodia and tom tom yodia and come for yodia.